0: Nado.
1: Baon, ano to ka ni? Ako rasa ga kamo ko ba? Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin da o kakwe karasin utong di la kunhana ko eti. Ap na natuwa. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na ako laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kalam na. Ak nana, baka uhanandi pade na dalo sa kulaan, dalo bara, imtabahalaan, diyan si kahong laan utong alang kalam na. Ak nana, baka uhanandi pade na dalo